Is that young woman say? Sorry, na shrine, na wuhayin riba. Na awadi ya ni mwenyamu apuye wosu. Na shre, isumbe kata asasiso. Na isumka bi akata amaisu. Nansu awadi bapuye wosu. Na nini mwenyamu abedede. Amen.

ni pa me anwa ti ase a enye we wu ate ti na wa ti ase na wa isu to ti ko tu me pa enye we wu ate wa to me dia na ka sa ka wona wa ye me sa na ti.

0: Atahabosi baba. Ratapapa subataya. Le mama sutubriande kapa. Enya onipa adin eni onyame na adin. Di onyame akapo hu ena ebebe. Enfahu ohawu ni adin dia hunem. Sa onyame etimi ni Joseph every efias. Ayen obrimpon dia. Enya sa nyame na so be yo obrimpon.
1: Men yo no nem sa wa to me. Nakama ko wo feron se. Atafu

0: Ebirimonyamayekawa. And on the show on sa. Edu baby. Naso oyi ni chefia. Na asamatwo. Na yendia. Yesu nyamia. Watiye mu.
1: Yesu.

0: Osa fo pesma. E ko bi pre ba ko puo e yiri e pre mi. E pe hu ba bi mo fo ma pre ba nko. E pe ti ti be pre. O bu nya bu bi e fi be bi era. E wa den na mo so ka sa ti ani ma. U ti be ka bi bi ti e wa den ma. E wi e pre mi.
1: Mi nya e ya no kwe. Na so bi e mi ni ni sa o di fu bi a ni wa ka ye nyam ko pa. Isa se wana wa so wa ne so a pre na wo ko fu bu no. Womra onor radin chen. Abira
2: radin wani ma.

sam na awrade re afime oba re be fri ne ba akopa na ni yamre sino ye yefruma.